vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pilpilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pilpilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
9: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.

0: ng tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
2: Sa radyo, ibandera mo!
3: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabagong

Pagdating sa balita, maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
0: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga. Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
0: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan! NG Mark Kamu!

0: Ang inyong kasangka, kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang JMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan ang ikinig, mga lola, sa lahat po ng ating mga senior citizen. Kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon, at mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulillo area. Good morning sa mga taga Pulillo. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga itong lugar ng ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan, ano nga yung lugar na yan? Alabat Island, yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon, yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun. Ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod. Ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
14: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangga at Kalusugan.
17: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
18: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
19: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
20: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
19: Ha? Ano yun?
20: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
19: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
20: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
19: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
21: Mga Kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
22: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
23: Merlita Vargas, 68 years old, nakatira sa sila UTN Growth Experimental. Ang iniinom ko po yung Mark Cafe Brown Rice. So, after 1 month na pag-inom ko ng Mark Cafe Brown Rice, masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na feeling.
24: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra
25: ay mabibili na sa pinakamalapit na tindahan,
26: groceries, supermarkets,
27: butika, drugstores, dito sa ating lugar.

0: kasangga at kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang Enjimar Camonias.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias.
1: Ang trabaho magpanat ng buto, tulungan ng magulang nyo.
2: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po mga kasangga ay pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasanggat Kalusugan sa 24/7 sa radioph.com, mga parents kong minamahal. Pwede po nating hanapin ito sa Google Play Store, ang Radio PH, mga parents kong minamahal. Pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay naka-FB Live sa pamagitan ni Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Kasangga at Kalusugan FB page, mga parents kong minamahal. Ano? Atin pong bigyan daan ang ating produkto. Ito pong masarap na inuming tsokolate. Itong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal, para sa mga bagohang nakikinig, ito'y inuming nagbibigay ng sigla sa mga taong mahilig sa tsokolate, dahil ito ay hinaluan ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, sapagkat ang mga herbal na pinagsama-sama ay mabuti sa ating pangatawan, dahil ito ay nagtataglay ng powerful antioxidants at nakatutulong upang mapabuti ang ating brain functions, memorya, bowel movement, cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa karamdamang Alzheimer's, dementia at cancer. Kaya sa ating mga kasangga, para sa ating mga parents, ang ating pong Mark Choco ay ginamitan ng pampalasa, pampatamis. Ang isang tamis na nanggagaling naman sa isang halamang stevia. Ito pong stevia, mga parents kong minamahal, ay isang halaman. Kaya't ito ay pwede po nating mapakinabangan bilang supplement. Kung kayo po ay may mga nilagang luya dyan, may nilagang salay, ginawa niyong cha, pwede po natin gamitan ng Mark Stevia. Yung pong pampatamis without worries. Ano? So, hindi lamang po acai berry, spirulina, gotocola, ang ating sangkap, nariyan ang chlorella, nariyan po omega 3 DHA powder, nariyan po ang taurine at probiotics, mga parents kong minamahal. So maganda po ang ating Mark Choco para po sa mga kasangga nating mahilig sa inuming chocolate. Hani, yun na lamang pong taurine. Alam natin yung taurine, ha? Nilalagay po yan sa mga inumin. So narito po yan sa ating Mark Choco. Ano? Talagang nakaka-alerto. Kumbagay nakaka-antag to. Nakakasigla ng ating pangatawan kapag ang isang inumin ay sinamahan ng taurine, na isang uri ng amino acid na nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso, muscular system at sa pangkalahatang kalusugan. Yan po yung nagagawa ng taurine. Ano? So ang taurine ay nakatutulong para magpalusog ng ating puso at magsaayos ng ating metabolismo. Sapagkat ang taurine na sangkap ng ating Mark Choco ay nagpapababa ng blood pressure. Papaano po nagpapababa? Sapagkat niluluwagan ito ang mga ugat para mas magaan ang daloy ng ating dugo. Nakatutulong din ang ating Mark Choco sa pamagitan ng taurine na pababain ang ating kolesterol. Sa paanong paraan, mga parents kong minamahal? Sapagkat ang ating taurine ay tumutulong na bawasan ang masamang taba sa ating katawan. Kaya nagpapababa ng cholesterol or bad cholesterol, mga parents kong minamahal. Tapos isa pa mga kasangga kong naiginig na itong ating Marchoco ay nakatutulong para kontrolin ang ating blood sugar. Ilalagay sa tamang antas, pinagaganda nito ang sensitibidad sa insulin para sa mga taong diabetic o sa mga taong may diabetes. So, ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level sa pamagitan naman ng tulong ng sangkap ng ating Marchoco, ang Turin na isang uring amino acid. Kaya sa ating lahat na mga kasanggasan, mga sulok ng ating bansang Pilipinas, yung pong ating Marchoco ay available po yan sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, malapit po sa ating mga lugar. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
0: Ang bago mong kahuhumalingan.
3: Masarap at katakam-taka.
0: Handog sa inyo ng JMAR Marketing. Narito na ang Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1. Chocolate drink with stevia. Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1. Chocolate drink. It's a non-dairy creamer with cocoa, spirulina, chlorella, and omega 3 DHA. Meron din kasamang taurine, probiotics, and acai berry. Ang bago mong kahuhumalingan, Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1. Chocolate drink with stevia. Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink is no table sugar added.

0: Smart Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.
2: Good morning, Ma.
3: Good morning, anak.
4: Good morning, Lola.
3: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
5: Good morning, everyone.
3: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
6: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
4: Lola, yung pinadala nyo pong Marc Choco, ubos na rin po.
2: Ba, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
3: Ah, kakapadala ko palang last week. Kamus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
2: Ma, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
4: Lola! Dito po kaya sa Iloilo?
3: Takaw! Late na kayo sa balita! Ang Marc Choco! Marc Cafe 5-in-1 plus 1! At ang paborito kong Marc Cafe Brown Rice Coffee! Nandiyan na! Sa Generica Drugstore! Na malapit sa inyo!
7: Oo nga, Ma! Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Marc Cafe Brown Rice Coffee!
4: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica!
8: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
9: Pinagsamang calamansi at green papaya sa gandang natural na meron ka. Kung beautiness ng skin ang gustong makamtan, igandang natural green papaya with calamansi soap na. In every day of my life na kahit under the sun, looking fresh and healthy skin pa rin the whole day. Marami na rin ang nagtatanong kung anong gamit ko, kapatid. I'll tell you, lulutang ang natural mong ganda tulad ko dito sa gandang natural green papaya with calamansi whitening soap.
8: This is another product of JMAR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
10: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc every day. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.
11: Mga Kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na. Mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Marc Cafe Official Facebook page. JMAR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
8: JMAR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Kasangga at Kalusugan.
12: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating paraffle, ano? Yung pong ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng JMAR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga't Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at Kalusugan.
5: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
13: Basta radyo, ibandero mo!
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandero mo!

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news, and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5.30 tuto bala 7.30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
2: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
3: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
4: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
5: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
6: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
7: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
5: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
8: Sa radyo, ibandera mo!
9: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
10: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
9: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
11: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International Look

Kairirat, Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may
0: isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iba

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: isa kayo yung pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
0: Melissa Abadinas Lumokso.
1: Ah, yes, Sir.
0: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
0: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay Nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Ah, okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
0: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December, gini na ako, sir, na ako pang ipamati. Bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani, sir, niyagi, tagaan lang ko, ug kuan, resita nga pain reliever. Di pa-obserbahan na ako, ug 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik na nang sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di apuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka- tambay kay nakadungog mga gugos mga testimony. So, akong gisawayan, sir. After ato, mga 5 days siguro ito na akong gamit, sir. Bara siya blingkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libod. Agarin na gani sa ubos, gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So, karamingo na kong bana nga. Padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So, mauto sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule na kuar ako ang gitake. So, karon sir, pasalamat lang gid ko sir, kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi, pamati. Unya, usa gid po na nakaka-amis po na ako, Sir Angel, no?
0: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
0: Or na... usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po kakapsul gani, sir. Gisindi na ako. O, buntag og hapon akong umum, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan dyan nakauyon po siya. Sumautong na hingkuan ko, hingtry lang yun po ko.
0: Karoon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud na ako sir nga mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kanin ako ang kuan sir tin ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ba sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung na premenopausal so ako ara tong gida sir sus so, pagkahuman ako ato sir take sa na po lali ka capsule sir again ala nibalik man ako akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na ako nga nag normal na siya sir pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kaya ako yun kayong tabang sir
0: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag yes, yung Amigos Capsule na normal na sir
1: oo kay since December sir 2025
0: ay by the way ma'am Melissa pilay edad ni mo
1: 49 ako, sir. So, maumitaw ito nga.
0: 49. Ito ang ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugid ko nga maugid to'y dala po sa minupusal na ako. Kaya wala naman po nag-ministration. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang gid siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gid ko, sir. Ang reaction gid ako niya, maugid to'ng ako ang kanang... Jingod na pa doon, beri sa lubot. naog sa sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. Og ganang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nagbalik siya sa normal. So, kung yes, nagbalik na sa normal, madam, minyo man ta, madam, arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
1: Sir, sa ko ang kuan sir no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya sir, kanang feel na ko pura naman bagong dalaga ani. Bola po na ko ang experience sir.
0: So mura nagbagong dalaga, so kuan na kaning sa ato pa.
1: Modagayday na din sir.
0: Padagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadto sa time gadong wala pa naguan sir, gadong napakoy di pa mati nga katong lumbar pain na ako sir. Mabalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud bayang sakita jud unya. Ku ano dry jud siya sir, ano say dry jud siya.
0: Dry jud siya. So karon na naka-amigos capsule ma'am. Ni balik og kuan, dagay day.
1: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang. Sa katong mag-print sir, sir ba? Dila try lang gid nila sir dila ang kanang
0: dili lang ta dagay day kay ari lang ta sa word nga lubricant.
1: Yes
0: sir. Sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
1: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadto galing mga edad-edara na nga parehapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala o paglaom. I-try lang gid na binagani nag on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan gid ta kay sa ako adako kay ko pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kayo tabang kay na kuan na na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taud-taud na gid na akong gipamati na wala gid natabangan gid ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang
1: bisayaan so,
0: Ang bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod jud sir, kanina agud sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balik yung sakit gid anak sir. Grabe gid ka sakit.
0: Okay. So, daghan kay salamat Ma'am Melissa, tagaasa gani ta Ma'am Melissa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
0: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes sir.
0: Daghan kay salamat ma'am.
1: Daghan pod kay salamat Sir Angel.
0: Hello, pre!
2: Yes!
0: Mayong Udto, or may adlaw ni mo niya ay doon? Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
0: Carlo Bungkak, no, diya sa asa gina inyong lugar, Idol Cardo or Pari Cardo?
2: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
0: Tutulan Dawis, Bohol?
2: Yes, kuya, yes.
0: Ah, yes, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay Paras Claro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
2: Tutulan dia, tutulan.
0: Tutulan, marag tutulan, marag tutunlan dahi. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko no ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong ginom, Carlo?
2: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April itong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule so muna ko yun akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang na napukabuksulod so pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom na ko murag na feel na ko na na ay something nagwan sa kuwang dito ako ang digestion
0: so, may mga na po na kuwang digestion
2: kay na pagkaumando ko ya nakaduong ta sa CR niya mo to na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita na ko nga na ay mga bulak-bulak.
0: Okay. O niya,
2: di isa ko ang kuan.
0: Unsa man na imong digestion nagbulak-bulak sa man nagdanag sabon.
2: Dili ko yan lang, so murag pilaw ko ya, murag detox to siya.
0: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag ito to kami got capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
0: Anya, sige, sige. Para yun.
2: Moto, ako ang ko, ah, na nakaroon ko ya, ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa ko ang panlawas, natin mga pamati-pamati ko nung nga, kanang say, sakit na itong panlawas, sakit likod, nga na. So, karon namatikdan ako na murag okay yun ang Migos capsule no kay nawa gyud.
0: So sa ato pa idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak or pangapoy sa lawas, epektibo ang ato nga Migos capsule.
2: Yes, epektibo jud kay kuya no kay tungod kay ang mga ingredients day sa Migos capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination no. So mas ding complement pa gyud tungod kay naa di ko nakita nga ingredients naa di ni si vitamin C.
0: So which yeah, is na ni vitamin C. So naay pangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko na imong manoy nga nakainom mo Gamigos capsule.
2: So ko lang gyapon ko yano kay nang nakarindot na no nga sige tag. So wen nakainom ta Gamigos capsule murag magsigil yung pangita ni ato ang kon, ato ang kargada.
0: So sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Andy Papko na si Andy Papko sa live siya. Kinsa ko noy gipangita sa imo ang manoy.
2: So pagkakaroon do yan no, nangita pa ba kita o ato ang kon, ato ang Paris. So
0: ayay.
2: Basi na ta yung mga nagpaminaw nga kuan, mga
0: sinigo.
2: So, open na pa na kuya, open.
0: Napin ang panawagan, Alipop. Katawang Alipop ko eh. Open, so sa ato pa, willing, ang sana, tanang willing to mingle ka karon.
2: Yes, kuya, yes, kuya.
0: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basitahin mo, dial ni mo.
2: Ah, ito ko, you know, amazing ito. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos capsule. Inubanan sa ito ang Amigos coffee na quality bestseller na yun ang coffee, no. Mga 2 years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na gayon nag-inom, no. So, kaning Amigos capsule ko yan, bago pa na pero na-amaze ito.
0: So, parang mo na pinakabago na to, pero sa usalang ka-blister na idol, nga mainom, makasinati yun nga doon nag effect.
2: Yes, yeah, yes, yeah. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kung ano yan, explanation din nung nag-detox na yun na siya, basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
0: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
3: Yes, nagagang salamat, Amigos Amigos Capsule, sa itong mga kahag radio diha sa Bugos City. Tanang brancha sa Parmasya Leia, ug Leia Pharmacy, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha mga higala ang Butika Cristina, Seraphim Pharmacy, ang mga taga Medellin, na diha ang Rabbi Pharmacy. Sa uban, ug sa uban pang mga Pharmacia Butika sa inyong lugar. Ingon na si Sir Renan DJ, na ang mga taga Talisay nag-inom na sa Amigos Coffee. Ay, sana all! Asa ug asa man nimo latos, mulabyog ang atong mga sibyanan. Uy, danay batang nagsamok-samok. Yes, magpadayon mi sa unahan. Dagan salamat mga kahag your radio. Di asa Bugos City, ug sa uban pang mga lungsod, mga lugar nga nagpaminaw karon. Uwan natin igong oras kay padayon ta honta di na ni mawalang kuryente sa Maniya nga nawala laggalito. Hoy
4: uban sa
3: may pang kuryente dol kay mobile siya wa nagyod. Hoy salamat ug mga yung gabi is sa tanan.

0: Ayong gabi mga higala, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Tawag rita sa kape nga lamian, ang kape nga dunay vitamin C. O garita sa makahatag o galibyuhan katubagan sa mga balatian. Yes, tara mga lods, BT Radio Tuburan and sa ating mga K5 News FM diha sa Sikihor. Sa atong mga higala diha sa Talisay. Tara, atong ipadayon mga lods. Atong pamation ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee.
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes, hello. Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
2: Yes, ako dali sa Lamintak Norte. Madali yan.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
1: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year, so hapit ako mag 1 year that came from Tami.
2: Oo. Eh, last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
1: Ayay, nagkalain-lain sakit. Taga
2: na. Oo. Dito kayo, sir, diligid siya ka ng diligid siya makatuhuan kay bata pa kay kong edad, sir, dagan kay kong sakit.
1: Pinay, edad mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa itong walmab sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni Ataki Gid, labi na ni Ataki ka itong, din ako kabarog, October, okay. So din ako kabarog niya, nagka-edema.
1: Kung sa ikos, sa mga nung din nakakabarog?
2: Nagka-edema ko, nang hukong ako ang, lapa-lapa, padung sa akong tuhod ng hukong.
1: Kung saan siya, hindi mama mo kuya idea da?
2: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali. O, oh, dayon, dayon. Di na siya cause so, kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, naku, history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, naku, acute kidney.
1: Ayan, kay,
2: muto ang cause.
1: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
1: Dayan,
2: moto
1: dayan.
2: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
2: Ni-try ko na niya. Inom niya. Ni-in naman po ako. Basig isa lang ka sa lang sa shay. Wala mo bisa mo. Yung sakit po. Moto ang tungging na ako. Nag-introduce ako ang
1: Inom mo ko sa kasya shay. Ning samot siya sakit.
2: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po.
1: Ning hatag siya reaksyon.
2: Oo, murag ibaldado ko sa lawas ba. Ang ako sa nipalpitit akong dughan.
1: Okay.
2: Akong kabuhi, murag bisa mo. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man niya akong giinom ng kape.
1: Hindi ko na ni.
2: Oo, di ko na ni murag. Di ko na ni kauyo na ni kape. O sa nag-kasing kape ha. O tagingnan ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya. Kay mo na siyang reaction. Nituo lang po. Kung ito, habang nagpadayon ko for 3 months yung reaction, nakahurot ko mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyang reaction.
1: Taas-taas na reaction siya mong lawa po, no?
2: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
1: Kung saan mo mga sakit yung mga gawas atong ito, kaya upong ka.
2: Oo, gawas ato nga sa kini ako ang major disgust na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
1: Ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
1: Nasaday kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, okay, trending kay karon ng kuhan. Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayo niya nga akong regular. Ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na-normal na siya?
2: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
1: So, karaman, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
2: Ako kayo nagnatatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kaya ang sakit kong good word, dinigid sa mamili nga kaidaran sa tao. Pero sa ko, usad ko na ni nga, problem ako ni nga coffee niya, sa kabataan akong edad, sa kakikugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Migraine.
2: Migraine.
1: Tapos ay migraine, migraine ma'am. Insomnia, unsad ka.
2: Oo, oh, okay ka nang lang. Yung nung sa ko before, nga na hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
2: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
2: Oh, as in sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw sir, tulad na kaayo kay taon, magyoko-yoko, magkugsak, tungod kasakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, malik na ko sa point.
1: Ayan eh, malik na sa point.
2: Minyo, tama, balik na akong point.
1: Minyo, tama minyo.
2: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, Dai.
2: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, lindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni mo sa mga listener na to karon, ma'am?
2: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihan nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang yun siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya, ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
2: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
2: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
3: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
4: Arthritis, Kuya Rolling?
3: Yes.
4: Nya. Ay, may sa Kuya Rolling, kalimat ko Kuya Rolling. Pinang edad ni mo Kuya Rolling marangin?
3: 57 na, ako edad karon.
4: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
3: Yes, Asturias, Cebu.
4: Asturias, Cebu. Panayon, Kuya Rolling?
3: Yes, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa Amigos, wala na gyud hangtod karon gikan mga duha na katuig hapit na mo tulo paggamit na ko nini unya wa na gyud ko nagantos sa kasakit sa akong arthritis wa na gyud si mahubag wa na mo suol unya ang akong kidney do na ko kidney problem Sir Angel then kana bitaw mo barog ko og kanang dugay mamanhod akong mga tiil ang duha gikan wow. Sa paingon sa ubos so meaning ang kidney
4: unsa pa imong kidney problem ato kay Rolling Maraya.
3: Akong kidney, magsulsul akong hawak, kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 kauras, 3 kauras, barog, walay problema, gikan sa pag-take na kong Amigos Coffee. Dili na, hambog, tinuod na.
4: So, proven na tested yun, Kuya Rolling Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
3: Yes, unya, lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
4: So,
3: yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe gyud nako kay ining katuod sa gyud ko moinom aning Amigos Coffee buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining Amigos Coffee mga kaigsoonan, bisan og gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
4: Ato balikon ko yan Kuya Rolling Marayan, samtang natulog ka nagkatkat kay kapaya.
3: Oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
4: Paso pa, Kuya Rolling Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya.
3: Yes, bahala dili sa kunsun, pero kaduha yun.
4: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolling Marayan, sa mga palihas ni mo, pangidaron, segmentize, no, segmentize. Okay, John, yes. Gabito na nga, ito, kami.
3: Yes, tinuod na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iraran, diya, 50 edad pataas ang Amigos Coffee na probe na yun nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
4: Kaya, Kuya Rolling Marayan, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nakaanak ko siya, wow, Robin Antistid na nako Kuya Rolly Marayan.
3: Yes, tinuod yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi li, tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
4: Okay, so dagang kay salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
3: Yes, daghang salamat o may gabi sa tanan.
4: Yes. Hi, Ma'am, nindot kayo dito. Wagan di ka, Mama. Live sa roon lang sa EMC Toledo. FM station, ha? Kaya nagkatanggog ka na ko, Ma'am, ngayon sa iyong testimony about sa iyong sugar, Ma'am.
2: Ay, taas kong sugar ko yap, pero akong gi, nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa Deparini, then nagsige na kong ikam anang Amigos Poppy, then nagpa-test ko ganina, okay na gina kong sugar, normal na kuya.
4: Why na, congratulations!
2: Mm-hmm.
4: So, sa una ma'am, sa mga nag-inom mong Amigos Poppy, taas imong sugar.
2: Oo. Oh.
4: Pila yung reading sa imong sugar ito ma'am?
2: Basta mga 300 plus to kuya. Yeah, then karon 93 na.
4: Wow, 93 na karon.
2: Mm.
4: Ay, grabe no. So na normal siya mam. Sige ka kinaw mo kami good coffee. Pila ka kasi oh. Pa na kinaw mo kami good coffee, ma'am.
2: So doon na kuya, di ay time ka tunin. Niyari ka diri kuya. So niinom ka to kanang kadiot ra akong gibalikan og inom so kay naglain man ni akong lawas permanente ba lain kay kung lawas paminaw din nagpatigyog kong doktor ganina mo to wala na okay na gid tanan ang akong laboratory gilaboratory jug tanan kuya.
4: Okay so so before ma'am sa wala pa kana kami gold coffee unsay mga gipaminaw nimo si mong lawas mamami?
2: Daghan kayo kung gipaminaw kuya kapoy kanang basta di kanang ura ko malipong ya nagtuo ko og kanang taas ko og dugo or taas ko sugar kay inana gyud nag malipong ko ni anak ko ko nga mauto nagpa-test gito sa doktor sugar.
4: Okay.
2: Oh, okay na gyud sa.
4: Okay na gyud siya ma'am.
2: Oh, gingan ko sa doktor nga okay ra man tanan nimo asang akong BP, okay ra akong sugar, imong cholesterol okay ra jud din nalipay ko kuya nya mao na sige kog inom ana gyud sa Amigos.
4: Ay, nagkasalamat, ma'am, no? Sa before nga nagpuan ka, daghan ka gipaminaw, niya karon na nagkinaw ka kami good coffee, nawala na kami mong gipaminaw.
2: Oo, kuya.
4: Labi lang dyan ang imuhang diabetic ka pa, imong sugar na normal siya.
2: Oo, normal dyan siya. Ganyan ko sa doktor ganina, kaya dito manggig ko niya, ang doktor siya, okay naman dyan, tanan ni mong puan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, ma'am, ingon po ko, oo, ingon siya, ko kay malipong ko, na ano, baka daghan kay kong ipamasi ba niya, din, sige kong ino mong Amigos Coffee, yung kung hala, basing maon na dyan siya, nakakuan.
4: Okay, so pinagaman sa inyo harang Dr. R. Hospital diya sa Cebu nga diya sa Liparini.
2: Okay,
4: so congratulations mamami ha, dagan kayo salamat si mong
2: nindot kayo ang
4: sinik sa Amigos Clinic Herbal Clinic. So mamami ang Antopina diya sa lungsod sa Cebu nga. Nagkasalamat ma'am. Mayroon
5: gabi eh. Kasi pangagya ni mo kuya?
6: Si Rinigio.
5: Kano pizza or mok sir?
6: Narisa ko sa Liloan.
5: Kusa? Kasi ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, yung mga sawa?
6: Oo. Nauli ano ba yung doon? Ang yung limited kaya? Antitipin? Wala, normal na.
5: Sa una, pila na ito yung sugar kuya?
6: 300 kapil, 380.
5: So karo, 114 na lang.
6: 114.
5: Oy, grabihan. No? Pero imong misis, pila ra ka box yung nainom nga Amigos?
6: Patulo, eh, amo ganun yung itabangan.
5: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuhan kuya?
7: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa isi.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Meron din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ECR Dry Goods Store.
13: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ko

0: nainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal na yun. Pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kadala 5:30 to 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ.

Presto! Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

Kabandera, Burmans na, September na. Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na.

hanggang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

Kabandera, Burmans na, September na, simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's...

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay, buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mar Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kasangga.

0: Nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
1: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
0: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup.

0: app Family Planning or Percy. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prensipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow, may bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow, gusto ko yan.
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Una ay alas 11:21 na po ng umaga. Oras na yung mga kabandera, hatid po yan sa inyo ng ECR Dry Goods Store. Natatagpuan po yan sa Barangay Nara, Katarman, Northern Samar. Humihingi po kami ng paumanhin sa lahat po ng mga listeners ng Radyo Bandera Katarman. Temporary pong mawawala sa ere ang Radyo Bandera sapagkat magkakaroon po tayo ng technical adjustment. Muli, uulitin ho natin mga kabandera sa lahat po ng mga nakaantabay, nakikinig sa mga oras na ito. Panandalian pong mawawala sa ere ang Radyo Bandera Katarman. Ito po si Papa Prince, magandang umaga, oras sa Pilipinas, alas 11:22.

Sige na, pag

0: Hello.
1: Hi.
2: Oh, let's go, kay RG.
0: Fantasy.
2: Fantasy. Uy, fantasy.
0: Hello.
3: Nako. Mali yung bato sa'yo.
4: Hello ko.
0: Ano yun? Ayun.
1: Sige pa.
4: This is an ostrich egg, and this is a chicken egg. Okay. Oh, thank you.
0: Mula sa reyna ng istasyon ng pinya. Ade. Ade. Yes. Parparehas. Sa.
3: Sa.
0: Hello.
3: Sound.
0: Oh, yeah.
3: Hello.
0: Yaon, duok mula. Hello.
3: Sound.
0: The News Wave Radio starts now.

I'm Dengito, and,

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo!
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo!
15: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala!

kita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Que tá no manga? É tona, é tona, é tona, é tona, é tona, é tona, é tona, é tona, é tona. Ang dumada kong dong na programa tuwing umaga dito sa Radyo Bandera Katarman. Siyempre sa buong Northern Samar, Kabandera ha. Happy morning! Ay, araw tayo ngayon ng Friday. Setyembre 4, 2026. Ay, kaway-kaway! Sa mga masasayang araw, masasayang umaga ngayong umagang ito din. Parang sabi nila, okay na okay yung umaga namin, Papa Prince. Maganda yan. Yung tipong pagbangon mo palang, masaya ka na agad. Anyway, si Papa Prince po ang nakakasama ninyo ngayong umagang ito, ha? Oo, Papa muna, Prince si Pipa. Galing-galing naman. Mga listeners natin, ang aga-aga, ha? Oo, aga-aga, nakatutok agad sila. Pang malakasan ba? Ah, naman, batiin agad natin ito si Lino Gabion. Good morning, Papa Prensa. Shoutout naman ko sa Family Gabion. Hello, shoutout sa inyong lahat. Mga taga saan ba ang Gabion Family? Diyan lang ba sa tagliligid? O sa malayong gigilid-gilid? Shoutout na kay Galpo. Happy morning po, shout out sa nanay at tatay ko na nagkakape. Kay Nanay Maria, Tatay Dandoy, watching from Gibatangan, Lauang, Northern Samar. Thanks po sa pagbasa. Walang anuman. And of course, si Nelia Diases nakatutok sa atin. Blessed morning, Red Radyo Bandera Katarman. Shout out sa Lauang from Barangay Agapas-Gapas. Hello po sa mga taga-barangay Agapas-Gapas. Magandang umaga. And kay DJ Nels El Nido. Good morning, Papa Prince. Shout out sa Buricat Vlog. Parang pangit ng pangalan. Parang medyo may pagkalandi. Good morning. Sa true, Papa Prince. Wala kay Lino Gabion. Shoutout sa mga taga Katigbian. Shoutout sa iyo, mga taga Tagigbian daw ko. Natutok na rin sa atin si Clyde Lister Herrera Simpies. Nasugad siya. Shoutout ko na, Papa Prince. And nga talagang makagtasanong nga always na mamate ang Himpis Family. And na mamate sa Radyo Bandera Katarman. Salamat po, Idol, Papa Prince. So, wala nga naman. Oo, kapi daw tayo, Papa Prince. Sige, nagkakapi na po ako. Magandang umaga rin kay Rocky Adimo. Adimo ba yan? Adino. Good morning, Papa Prince. Sabi niya, hello, good morning. Shoutout po nga to sa Palapag, special and Impis family. Kento family mo yan. Kabulayan kay Lister Herrera Simpies. Sabi niya, gising na lahat. Nagising na ba daw ang lahat? Ang sarap ng feeling kahit wala tayong asawa eh. Mahal naman tayo ng asawa ng iba. At naman daw, kalain. Nano daw, light. Sabi ni ano? Sabi ni Lister, pa-request Idol na tigidigidig remix. And mula naman kay Aldrian Barya. Good morning mga kabandera. Good morning po, Papa Prince. Hello, good morning. Oy, si Ronella, ako Diesel, nakatutok na sa atin. Sabi nga, good morning, Papa Prince. Sorry, ngayon lang ako. Nakabalik kasi busy ako ng mga nakaraang araw. Okay lang, mga kabandera. Ang importante, bumabalik kayo. Kasi ganun naman talaga. Yung mga bagay kayo na dapat sa i-priority, di ba? Yung, alam mo yung tipong umagang-umaga pa lang, babangon ka, may pupuntahan ka. Oo, totoo yun. Siyempre, magtatrabaho ka, mga kabandera. Alangan namang hindi, di ba? Nag-share na bang lahat? Nadiri mag-share, hubagan sa bumot. Nadiri ka ba na daw? Kaya, pag-share na, ha? And good morning kay Jenny Abanes. Good morning, Papa Prince. Nanonood na daw siya ngayon. Yung po ba Papa Prince love story o Nina? Siguro hindi ko sure kasi may coverage kami dito sa may St. Michael. Friday. Mamaya sa kanilang radio broadcasting. Oh. Mamaya kasi gaganapin yung radio broadcasting ng bawat school, di ba? Kasi marami-rami kasi ito mga kabandera. Ako kasi yung nag-cover sa kanila. Yung mga magagaling nating mga baga pa nga ni magiging journalist sa susunod ng mga panahon. At ito, kabataan. Ano mga kasangkayan? Eh? Opa yun ni na mamati kay Mayon Elementary, may high school, ano? Filipino Radio Broadcasting din mayon liwat sa English. Diba? So kagabi nahinabo kagabi is TV broadcasting, no? Gagaling ng mga estudyante talaga, parang ikang sabi nga tunay na mga mamamahayag sa TV, diba? Lakpakan naman diyan mga kabandera. Kasi kahapon ang dami mga kabataan, di ba? Mga estudyante from different municipalities, no? May mga taga Kapol, Labisares, lahat ng municipality ng Northern Samar. Mga taga Gamay, mga taga Palapa, Biri, di ba? Halo-halo na kabandera. Anyways, good morning kay wait lang kasi ang dami na niya. Mula kay Roque. Roque Adino, shoutout kan Basoy at kan Waktoy. Ganda ng mga pangalan. Ah. Kakaiba. Thanks always, Papa Prince, mula kay Nila Diases. Wala nga naman, basta ikaw, nanginginig pa ako eh. Hello, so magandang umaga kay Sir October 30. Sabi niya, good morning. Wala naman kay Aida Tulunghari. Ay, Tulunghari pala yun. Good morning! Shoutout naman po didi sa Amon, sa Livisares, Barangay Salvacion. Magandang umaga! Sana umaga natutuwa kayo. Yung umaga-umaga pa lang, bumubungad sa inyo yung programang gigisingin kayo. Oo, yung sa palagay mo, yung tipong pag gising mo malungkot ka, pero napadaan ka sa buhay ko. napadaan yung... alive natin sa Facebook ninyo, mga kabandera. Diba? Tapos napatambay ka. Tapos okay pala, to bigla kang napatawa. No? At least, pag-isip mo kanina, may ka-problema. Hingatawa ka man, labis ang dali. Bisa man lang kuno ka ng tris, at least nahingatawa ka. And sabi niya, magkapatid kami ni Ronel. Sabi ni Roque, ganun? Kaya pala. And sabi ni ano, huwag lang yung ex mong huwag nang babalikan pag ex na. Talaga, ex na nga ni kay hindi na dapat balikan. Alam nyo kahapon, yung story natin nakakaiyak.
1: Aray ko.
0: Si Rex, di ba? Sino ba nakinig kahapon? sabi naman ni Ronel, Papa Prince, pa-shoutout po kay Jana C ng Paranaque City. Hello, mga taga Paranaque City, especially kay Jana C. Sa lahat po ng mga kumakain dyan sa Paranaque City, sa kantin ni Jana C. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Hanggat gusto ninyo. Sabi ni ano ni Esther. Dagdag pala dito si Esther. Asan na si Esther? Nawala. Good morning, Papa Prince. Shout out sa Marites, sa Barangay Hubasan, Mapanas, Northern Samar. Kahit sana lang meron Marites, ha. Parang nagdadagsaan na talaga siya. Ano to, hindi na mapigilan. Hindi na daw, Papa Prince. Parang hindi naman daw sila nanganganak. Dumarami sila. Oo nga eh, di ko rin alam kung ano yung dahilan. Shoutout ko na kan Justina. And mula naman kay Esther Nonggay. Shoutout sa Nonggay family. Hello, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Shoutout po kay Chris and Lipata, Papa Prince. Mula yan kay Ronel, ako Dicen. Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na po ng umaga. Oras sa din po yan sa inyo na pinakabagong kape ang Amigos Coffee, mga kabandera. Mabibili na po yan sa lahat po ng mga pharmacy dito sa bayan ng Katarman. Kaya ano pang hinihintay ninyo? So good na. Siguran na ninyo para matadihan ninyo ang pinakabag-o marasya nga kape. Ito, higigi matakagod ko na hinganga turog. Diba? Yung ika nga sabi nila, gising! Gising na, mapapagising norte ka na lang talaga. Tsatsahan muna tayo, kabandera. Magbabalik pa rin po si Papa Prince. Papa muna, Prinsipe pa. Dito lang sa 88.1 Radyo Bandera. Katarman, basta radyo. I-bandera mo!
2: Gising Norte, kasama

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

0: Hi, we are
1: Tricycle, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

At syempre may El Cartinino or Canitina. At Garcinia Cambunia, mga sangkap na karaniwang isinasama sa mga produktong pang wellness at weight management. May marine collagen, sangkap na ginagamit sa mga produktong pang beauty at wellness. May psyllium husk, isang source ng dietary fiber, mga kabandera, ha? Meron itong espirulina, mangustin, ampalay at stevia. Kasama pa ang iba pang herbal ingredients na maiinom mo kapag uminom ka ng Amigos Coffee, kabandera. Tandaan ang Amigos Coffee po ay mabibili po sa lahat ng mga pharmacy at mga piling tindahan dito sa bayan ng Katarman. Pero pang iniintay ninyo, sarihin na kay maupay ang masari-sari. At syempre mga kasangkayan, kaupod gihapon nato ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Para sa mga parag-inom, San Miguel Pale Pilsen na. Kasama pa rin nag-isa mong papa mo na prinsipe pa. Anyway, sumihingi pa ako ng pamanhin yung mga nag-comment tapos hindi natin nabasa. Kasi naglolo ko yung ano natin, Facebook. Nung parang alam mo yung tipong umaakyat agad yung ano natin, yung mga comment ninyo pag hindi natin nabasa. Comment nyo na lang ulit. Anyways, sabi ni Liz, Liz Capila Oreo. After. Good morning, Idol Papa Prince. Hello, good morning. Nakatutok na pala sa atin, ha? Si Aben Tunog. Good morning, Papa Prince. Yan sa Tanan Didi. San ako mga kamag-anak dida sa Barangay Cervantes og Sitio. Ginapahay. Salamat, Papa Prince. You're welcome. Ay, nakatutok na sa atin si Jana. Si Jana, si narinig mo ba binati ka kanina ni ano? Ni Ronel. Nahanap ka nga niya. Sabi niya, Papa Prince, asan si Jana? Si, parang hindi ko nakikita sa live. Oh, sabi ko, wag kang mag-alala. Mamaya, paparating na yan. Medyo nalit lang siguro. Anyway, sabi niya, good morning po, Papa Prince. Kanina pa po ako naka-tune in sa radio application. Late kasi kalilipat ko lang po ngayon sa live mo. Shoutout sa lahat sa mga taga-Norte at sa aking tatlo na pamangkin na Ada Sera Gindayo sa Pambuhan and Gatarman. Thank you po. Ayan. Salamat po, Papa Prince. Mula naman yan kay Roque Adino. Walang anuman. Basta kayo nanginginig pa ako. Totoo. Wala naman kay Leonida Chupento. Good morning, Radyo Bandera Katarman. Sir Prince, watching from Barangay Erinasa, Victoria Northern Samar Aba. Mga nakikinig sa atin sa mga taga-Victoria. Magandang umaga at maraming salamat sa pag-tune in at pagpili sa ating istasyon dito. Ha? Wala naman kay Roslian. Good morning po, Papa Prince. Babati sa pamilyang Rosadinho Adida sa Libas, Lavisares, Northern Samar. Oo, magandang umaga po. And mula naman kay Randy Gulay. Morning po, watching from Ladusan, Kapol, Northern Samar. Hello sa mga taga-Kapol. Ano po yung ano, magandang umaga sa taga-Kapol para mabati natin ang magandang morning ang mga taga-Kapol. Oh. And of course, mula kay Tita Roda. Natutok na rin si Tita Roda. Good morning, Papa P. Ayan, ay kinigyan mula... ay from ano, Barangay Garden, Artiche, Eastern Samar. Oo, yung mga nakikinig sa atin from different municipalities. Diri lang municipality ang mga namamati kay pati ibang nasyon. Ha? Ibang nasyon, pero Pilipino yung nando. No? OFW ba? Especially kay ano, kay Malusila Source, kay Roldan Laudinio, sa mga suki natin. Maraming salamat po. Morning po, shout out po kay Maylin de la Buena. Mula yan kay Merna Di Salas. Mula naman kay Ronella Codizan. Pa-request Papa Prince ng Kahoy ng Talisay para iyon kay Jana C. Shout out naman po didi sa Barangay San Agustin. Wala kay Rocky Adino. Maraming salamat dyan sa mga taga San Agustin na permi na mamati sininga aton tramday na kada aga. And mula naman kay ang haba nito, ha, Ararayu. Ano pa lang to? Nirapan.

0: Kanyo ako ah. Ararayon. Sabi niya, good morning po, Papa Prens. Ako po si Dinis. Ah, ako Dicen, pamangkin ni Kuya Ronel. And anak ni Mary Jane, ako Dicen. Ha, ha, ha. Siyempre, hindi po ako magpapahuli sa balita. Sasali rin po ako dito. By the way, thank you po sa pagbasa. Walang anuman. Maraming salamat ha sa mga sulid ako dising dyan. Wala kay Augusto Laurino. Pa-shoutout sa naka-family sa Barangay Tambangan. Oo, sa buong Toyton Sampalapag, Laurino family. Ang pagbati, tikang kan kagawad agot ng Sampaloc, Manila. Ano po sa gatang Sampaloc, Manila? Siguro maasim po yung tao dyan. Kasi diba yung Sampaloc, medyo maasim, pero may pagkamatamis. Kala nyo ha. Sabi na shoutout ka Nanay Nora. At nagpipinir, ano daw? Nagpipinarasaw? What is nagpipinarasaw? Didi sa Amon Balay, kay wara pa sera pagbulad bulinaw. Ang bulinaw, di ba? Mara sa pag-ibubulat. Bulinaw nga ito, digtoy, di ba? Digtoy ito nga isda. Mara sa iton. Sabi na pag-ibubulat, di kang gimpiprito na siya. Wow! Bago pa nga ni Raisang. Mga Raisang. Sabi ni Jana si, shoutout po sa Akduhang Aumangkon na si Lovely Joy Abiena and Clara. Lulin Mihikangan, aada si Rakuno sa pambuhan. Hindayo, good luck po. At si Crazy Fair, sa Katarma naman po siya. Good luck sa inyong dalawa. Ay, no, nag-good luck na kayo. Ay, nag-good luck na kayo. Merong mensahe si, ano mo, si Tita Jana si Ninyo para sa inyo. Kaya dapat manalo kayo, ha? Oo, kasi masyado magagaling na mga kabataan ngayon. Wala kay Joel Ulinan. Morning, Papa, parang shoutout naman sa misis ko na si Irene na bumango na kasi daramo ang labahan. From Las Navas, salamat po. Oy, kumusta sa Las Navas? Magpipiesta ngayon. Oh, kailan ba yung Fiesta 5, diba? Tomorrow morning, hindi ako nagkakamali. Popay nga aga sa matagal Las Navas. Happy Fiesta. Oh, ito, hindi kang sa natawak dito sa Northern Sama. Sa Las Navas, wala pa hingad doon sa patron. Hindi ko alam kung anong hitsura ng patron dyan. Morning, Papa P. Shoutout naman sa mga, ano daw? Pangpanganon ba to? Mula kay Ria Ponce. Pangpanganon lalo na sa Ponce family. Tas si Talado family. Thank you and God bless, ha? Papa Brand, shoutout sa kapatid ko na si Rocky. Kinuha sila ng... Ay, kumuha sila ng alimango kagabi sa dagat. Ito yung masarap yun. Lalo na pag ginkokoan, ginlalanto. O, di kaya ginlubian. After nilubi nga pagluto, baka karas. Masuwag ka na lang. Mapapawaw ka na lang talaga. And mula kay Aileen Ladino, good morning, Papa Friends. Nawalan ako, naka-tune in. Wait lang, kasi mahaba-haba ito eh. Oo, wait lang. Nawalan ako, naka-tune in. Pa-shoutout naman po sa barangay Ibalangan, Katarman. Musta na kam nga da? Pag hinaikam sa mga pag-inom kuno sa tubig, kay dida, kay medyo dire na itong sip. Kay hubas na. Na dapat mag-prefill. Mag-prefill o mag-refill nala para sa siguradong kaligtasan sa at lawas. Mawala po, salamat. Maganda yun, may mga taong nagpapaalala sa atin para din sa ating safety, no, mga kabanda. Siyempre, baka mamaya hindi natin alam na hindi pala iniinom yung tubig. At least sila nagsabi. Hindi na yan iniinom. Hindi na siya safe. Baka mamaya may system na ito. Magkaroon ka ng systemiasis. Maya, alam mo pag may system ka daw, madali kang maguto. Kasi yung mga kumakain yung system. Magpaano ka na. Magpagamot ka na. Anyways, wala naman kay sino ito? Wala kay Marlita Troncoso. Morning, Papa Prens. Hello, good morning. Si Roslyn Bertolfo. Good morning po. Shout out sa mga taga Jonia at Donia Luisa Unay. Maupay nga aga. Si Randy Gutlay. Aha, mahalap na lung or good morning po kuya. Shoutout po kay Kapitan Arnold Abayon. Ayan, mahalap na lung. Mahalap na lung sa mga taga-Kapol. Kumusta ang inyong umaga ngayon, Kabandera? Masaya ba ang araw? Masaya ka bang gumising o napipilitan ka na lang? Hello Papa Franz, musta ka? Mula yan kay Shiplip. Hello, ito okay naman si Papa Franz kahit papaano. Nakakapiman gihapon sa Amigos Coffee. Marisang pasang tasting at tinapay. Pa-shoutout naman kay Unsoy Papa Franz, gwapo sa Katigbian. Baaman daw, handaw. Pakula, pakulawa daw. San mga gwapo sa Katigbian. Basi mga may rekomenda tayo itong san aton mga single nga mga kababayinan, ha? Basi maggayaon, padis na sira. Kaya bangin ang iba kasi nga mga babae. Alam mo yung tipong, minsan may nakikita ka mga babae ng mga suplada. Alam mo yung tipong hindi ka naman nang aano sa kanila. Pero pag nakatitig sila o nakatingin, parang tinatasan ka ng kilos. Sabi ko, may regla ba to si ate? Di ba may mga ganon? Siguro mga single sila, no? Wala sigurong love life. Kaya, ikpa-recommenda na ito, Nano Lino Gabion. Good morning, Papa Bibi, mula kay Malu Sila Sor. Oo, shout out sa'yo, Malu. Tingaturog ka na nga ni Ada. Shoutout karaoke Adino. Ana nagluluto ng alimango na kinuha niya kagabi sa dagat. Toy Subway man. Roslyn Bertolfo, good morning po. Shoutout kay Gino Ayjan Oronyo. Evelyn Bertolfo, Jocelyn Bertolfo from Indang, Cavite. Salamat po. Si Nole Disabaro, Disbaro pala to. Shoutout sa mga taga-barangay Navarro, Calbayog, Siri, mga kabandera. Oh, biruin mo naman pati tong taga-Calbayog dito nakatutok sa atin.
1: Pagmata na, kay aga na.
0: Pabati naman Papa Prens na si Elna Marino Lipata, birthday niya. Happy birthday to you. Papa Prens, pa-shoutout naman sa nakon anak na mahusay. Love you, anak. Gising ka na. Buti pa sa kanila may nagigising ako. Wala na sa akin nang gigising. Ako mga kabandera. Thank you kaya sa Yoronel palagi. Sabi ni Malo Sila Sor, ha ha ha. Nakikinig pa. Tugtugan muna tayo mga kabandera. Maratiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo. 6:37 ang ating oras.

0: Yes, oras about kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Ganap ng alas 6.43 ng umaga. Oras gindara sa iyo, San Best. Coffee green ng kaping ura, palpitation ng dermaslom sa imo, sorok, sorok. Papalita itong sangatan ng mga pharmacy diri sa Buntusan, Katarma. ACR Dry Goods Store, located at Barangay Nara, Katarma, Northern Samar. Kaya kung mamimili naman kayo ng mga chinelas, mga kabandera, at mga polo shirt, t-shirt, marami pang iba, sugod na sa ACR Dry Goods Store kasi abot kayang halaga ang mga presyo doon, mga kabandera. Lahat ng mga mabibili mo, abot kaya lang. Abot kaya mo lang. Sabi mo, mapapamura ka na lang. Ay, ang mura naman dito sa ACR. Oo, kabandera, promise. Pag bibili kayo ng mga damit, ano naman nare-recommenda ni Papa Prince na mga sponsors natin? Pag hindi kayo bibiguin, ha? Bukod sa mga gandang kalidad na yung mga binibenta nila, aba, abot kayang presyo pa ang maibibigay nila sa inyo, kabandera. And pati na ho natin si Roslyn Abertolfo. Shoutout sa ako na mga kapatid na si Aileen Baluyot, Ande Orinio, Ricardo Orinio, pati na ko na saan ako, pati sa anak ko na si Jovelyn Bertolfo from Barangay Unay. Thanks po and God bless. Hello, good morning kay Aranja, Aranja ba? Aranja Sorio, Radyo Ban, Radyo Katarman, nasugad siya. Hello, kumusta po? And the morning, Papa Prince. Shoutout naman nga to sa Palapag, wala yan kay Annalyn Infante. Wala naman kay Elvi Tubualias. Alferto, good morning po. Hello, good morning. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Mm-hmm. Alam nyo, kabandera, kapag bumabangon kayo, tapos na parang gusto nyo pang matulog, nahihirapan kayo, lukso-lukso ka. Ako ganun yung ginagawa ko. Alam mo yung tipong napipilitan ka lang bumangon. Diba pagbangon mo, malingkod ka lang muna. Paglingkod mo, uroon nila sito, nahingapi yung nalitanin mo mata, malantihigda ka na liwa. So anhi mo, abisan kayo kung mabug at salawas. Rolok, naninin, rolorokso. Lokso-lokso na lang. Ay, naku, basta, pag lokso-lokso, di kan unat-unat sa nimlawas, puro barikisa. Di parang nag-exercise ka, ani mo ulo, ani mo lawas, ani mo siki. Kasi mag, bagaw pa nga ni mag-circulate, sin maupay, ani mo dugo. May bangi diri pa, bagaw pa nga ni, diri pa, nagdadaloy, ani mo mga dugo, sin maupay kay... Ikang kakinaturog. Pati dugo, nakaturog pa. Ano? So, kinahanglan, mabuhi na ito ni Ton. Para at least buhay, ani mo, kuhan, bago pa nga ni utak, ha? Dire kaya, bawisan mo utak, katurog pa, katurog. Kinahanglan, mabantad na ito, liwatan na ito utak. Magpapamata sa aton, mga kabandera, ha? Pwede mag-request ng kanta na Love Will See You Through. Ay, naku, madam! Di po tayo pwede mag-request ngayon ng mga ano, bagaw pa, mga love songs. Opo, lalong-lalo na English pa. Mga copyright kasi tayo, live tayo kasi sa Facebook. Okay lang po sana kung hindi tayo live at nakikinig lang kayo sa inyong mga radyo. Abay, walang copyright po sana ito. Pero kasi pag mag-play po tayo ng English, naka-copyright ni Meta. Kaya minsan, hindi tayo makalay, binaban ni Meta yung page natin kasi naka-copyright ho tayo. Ngayon, pag umaga po, yung mga naka-schedule. Naka-schedule, no? Yung mga pwede nating i-request is pampagising ng mga kanta, ha? Budot, disco, cha-cha. Yan po yung nire-recommenda naming ipatugtog. Pwede nyong i-request. Basta nandito lang sa playlist natin. Oo, pero pag mga ganitong oras, mga kabandera, pampagising ho talaga. Kasi yung programa ho ni Papa Prince, nanggigising po. Oo, bawal po tayo manggigising katapos yung kanta. Pasensya na kung patutulogin na muna. Saga. Di ba ang pangit?
1: Aray ko.
0: Hindi tutugma sa programa natin. Oo. Kaya, pasensya na po sa mga magre-request ng mga love songs. Hindi po ito yung oras na. Mga love songs. Oo. Yung mga oras ng love songs natin is gabi. Alauna hanggang alas tres. Yan, alauna alas tres. Then sa gabi po. Alas 8 to alas 11, mga love songs ito. Magpasawa ka. Basta may mga radyo kayo, makinig kayo, pihitin ninyo mga radyo ninyo, 88.1. Oh, ano, mga love song, mga crossing, mga carpenters, Kenny Roger, yung mapapaanto, tutulugin ka talaga. Kaya nire-recommend ako sa inyo, mga kabandera. Kung wala kayong mga radyo, i-download nyo na ang ating radio application sa Play Store, My Tuner. Ha? Kapag na-download nyo ng My Tuner, hanapin nyo doon ang Radyo Bandera Katarman. Dahil kahit nasa ibang bansa ka pa, basta may internet connection ka lang, pwedeng-pwede kang makinig sa lahat ng mga tugstugan, mga baga pa nga ni mga love songs na naka-playlist na sa ating radio station, mapapakinggan nyo po iyon, kabandera. O, parang nakaradyo lang kayo noon. Kung ano man po yung binobroadcast dito ng Radyo Bandera, yun rin po yung mapapakinggan ninyo ng live doon sa radio application. Kasi dito, kabandera, sa ating Facebook Live, halimbawa si Papa Prince nagpo-program lang ng Gising Norte, yung Gising Norte lang yung mapapakinggan at makikita ninyo. Kasi nga, nagla-live lang tayo sa Facebook. After my program na Gising Norte, wala na kayong makikita sa Facebook. Unlike na kapag sa radio application kayo, tuloy-tuloy po yung pakikinig ninyo. Kayo nang bahala kung papatayin nyo na yung ano, yung apps, di ba? Tapos pag na-miss mo ulit makinig ba, makikinig ka lang ulit, bukot sa mula. Ganon yon yung kinagandahan, mga kabandera. Parang nakaradyo ka lang. Di ba? Pag nakikinig ka ng radyo, pag gusto mong bukas, di magbubukas na. Pag gusto mong patay, di mamamatay din. Di ba? Ganon lang. Yung kinagandahan sa ating radio application. Kasi ako pag umuwi ako ng Palapa, ano ginagawa ko? Pag gusto ko mag-radio, doon lang ako nagbubukas ng radio sa ating My Tuner, kabander. Tapos kinukunik ko lang sa aming mahiwagang speaker. Edi, malakas yung volume. Yung commercial, mga naglalakasan. O, ganun lang yung ginagawa ni Papa Prince, kabandera. Lalong-lalo lang kapag malalayong lugar na kayo, hindi na kayang abutin ng mga radyo yung signal natin. Halimbawa, yung signal natin is hindi na umaabot sa Palapa kasi sobrang layo na. Signal ng ano ha, sa radyo mismo, kabandera. E di, magda-download kayo ng ating application para doon malinaw ninyong mapakinggan. Mas malinaw pa sa relasyon ninyong dalawa. Anyways, nasugan si ano. Good morning DJ mula kay E.D. Arandia Sorio. Parang nabasa ko na to. Pigso ti Chacha Annalyn Infante pa request. Ay, pwede po ba mag-request ng Isla ng Samar? Islahan. Shoutout sa Nakon Bugto, Manila, si Jonathan Sorio, Agnes Verano yan. Sabi niya.

Anyways, kabandera, susunod ang ating balitaan. No? Paspasang balita lang po ito, mga kabandera. Para kami mga information, gihap kita nga mahibaruan. Mapahisamwak, ano, mga kabandera, ko sa sangkayan. After nato magbalita, commercial, din babalik din tayo. Ay, huwag kayong aalis! Tutok lang sa 88.1 Radyo, Bandera Katarman, Basta Radyo, i-bandera mo.

kaya ilang araw na walang radyo sa apps ninyo until now? Meron po, actually ito po. Oh. Ito po yung application natin, Kabandera. Tingnan nyo. Meron tayong tunog. May audio ho tayo sa ating application. Meron po, Kabandera, Eraton. Buksan mo lang.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarma! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte. Parehatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes. Setyembre 4, tuig 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahim papawid sa himpila naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, 15 anyos na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa sampahan ng frustrated murder at attempted murder. SK Treasurer patay matapos makuryente at mahulog habang nagpipinta sa Altavas, Aklan. Sa ating lokal, mga kabandera, bagong Katarman Municipal Building, nasa 7% na ang pagkakakumpleto nito. At wanted person sa kasong frustrated murder, arestado yan sa Lapinig, Northern Samar. Sa ating national, kopya ng mga bank at tax records ni VP Sara Duterte ibinigay na sa prosecution panel. At sa international, UN nagbabala sa very strong El Nino hanggang Pebrero. Sa ating sports, AJ Obiena naggamit ng silver medal sa Dom Springen Whistle International. Sa ating showbiz, SP Sherwin Gatchaliana nanligaw kay Angelica Jones, aktres nang hihinayang dahil hindi sila nagkatuluyan. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 2 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
3: Balita ngayon!
2: Sa sampahan ng kaso na frustrated murder at attempted murder, ang 15 anyos na suspect na o sa naganap na pamamarihil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Tacloban City Prosecutor's Office, iniutos nito ang pagsasampa sa korte ng 4 na bilang ng frustrated murder at 6 na bilang ng attempted murder laban sa minor de edad na sospeka. Ayon naman kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, natukoy na mga prosecutor na may discernment ang suspect o nauunawaan niya ang kanyang ginagawa at ang posibleng magiging resulta nito. Natukoy rin umano ng prosecutor na may kasabwat na isa pang minor de edad na suspect sa insidente. Matatandang naganap ang karumal-dumal na pamamaril sa nasabing paaralan noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang nasawi at mahigit 20 iba pa ang nagtamo ng pinsala sa katawan. Oras sa Pilipinas, sa eksaktong alas 7 ng umaga, mga kabandera. At sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, patay ang isang sangguniang kabataan o SK Treasurer matapos makuryente at mahulog habang nagpipinta ng Barangay Welcome Arc Project sa Barangay Dalipdip, Altavas, Aklan noong Agosto 30, 2026. Kinumpirma ng pamilya ang pagpano ng biktima na si Ribmi Von Esmael, 22 anyos, noong madaling araw ng Agosto 31, 1 matapos itong maisugod sa ospital na nasa critical na kondisyon. Batay sa paunang impormasyon, dakong alas 12 ng tanghal noong Agosto 30 ng aksidenteng masawi o masagi ni Ismael ang isang live wire ng Aklan Electric Cooperative o Akilco habang nagtatrabaho sa nasabing proyekto. Dahil sa lakas ng kuryente, nahulog ang biktima mula sa kinaruroonan nito at tumama sa semento na nagdulot ng malubhang pinsala sa mukha. Ayon sa ilang residente, matagal na manong kanilang ikinakabahala ang naturang live wire na nakakabit malapit sa bakal na istraktora. Sinasabing na iparating na rin umano ang concern tungkol dito, ngunit hindi pa ito na-aksyonan bago naganap ang insidente. Si Reb Mivon ay 22 anyos at bagong graduate ng kursong criminology bago nasawi sa nasabing trahedya. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang detalye ng insidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:02 ng umaga. Alin po yan sa inyo ng Amigos Coffee. Mga kapatera, mag-Amigos Coffee na. Mabibili po yan sa lahat po ng pharmacy dito po sa Katarman. Mako naman po tayo sa balitang lokal. Nasa humigit kumulang 7% ang pagkakumpleto ng konstruksyon ng bagong municipal building ng Katarman. Kamakailan, nakipagpulong si Mayor Diana Rosales kasama si Vice Mayor Francisco Rosales Jr. sa Municipal Engineering Office para talakayin ang kasalukuyang progreso ng proyekto. Kabilang ang mga isinasagawang trabaho sa gusali, ayon sa Municipal Engineering Office, nasa phase 7 na ang konstruksyon na nakatuon sa mga facing o finishing at enclosure works. Kabilang dito ang masonry, interior at exterior works at marble tiling. Sinimula ng proyekto ng administrasyon ni dating Mayor Francisco Aurelio Antet Rosales III at patuloy itong binabantayan at sinusubaybayan ng kasalukuyang pamunuan ng lokal na pamahalaan. Inatasan din ni Mayor Diana ang Municipal Engineering Office sa pangunguna ni OIC Municipal Engineer Rachel Gakusana na ihanda ang master plan para sa mga bagong municipal offices. Kasama sa plano ang mga kailangang pasilidad at kagamitan gaya ng mga mesa at upuan, CCTV, computer system at iba pang kagamitan upang maging maayos, organisado at kumpleto ang mga tanggapan. Kapag natapos at tuluyang nagamit, ililipat sa bagong gusali ang Mayor's Office, Legislative Office at iba't ibang municipal departments. Inaasahang makatutulong ito upang mapagsama-sama sa iisang lugar ang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at mabawasan ang pagsisiki o pagsisikip sa mga lansangan sa poblasyon. Itinatayo ang tatlong palapag ng gusali sa proposed Katarman Government Center sa Barangay Makagtasa. Tinatayang 2 kilometro mula sa sentro ng bayan. May kabuang 5,400 square meters ang floor area ng gusali at konektado ito sa National Highway sa pamamagitan ng 115-meter access road. Sinunduhan ang proyekto ng Local Government Unit of Katarman, Provincial Government of Northern Samar at Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, arestado ng mga tauhan ng Lapinig Municipal Police Station ang isang wanted person na haharap sa kasong frustrated murder sa Barangay Maiigot, Lapinig, Northern Samar noong Setyembre 2, 2026. Ang naaresto ay isang 40 anyos na lalaki, binata, magsasakat residente ng Lapiniga, Northern Samara. Hindi naman ito pinangalanan ng mga otoridad. Samantala, isinagawang pag-aresto sa visa ng warrant of arrest dinalabas ng Regional Trial Court o RTC Branch 21 sa Lauang, Northern Samar noong Pebrero 26, Tuig 2015. May inirekomendang piyansa na 80,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan ayon sa Lapinig Municipal Police Station. Kasalukuyang nasa kanilang kustodiya ang suspek para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Sinabi naman ni Police Lieutenant Chris Kimbo, officer in charge ng Lapinig Municipal Police Station, na ang pagkakaresto sa wanted person ay nagpapakita ng patuloy na pagpapatupad ng batas at pagsisikap ng pulisya na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa kanilang nasasakupan. Patuloy naman ang panawagan ng Lapinig Municipal Police Station sa publiko na makipag-ugnayan sa himpilan para sa mga ulat, katanungan o nangangailangan ng tulong. Mga kabandera, pwede kayong tumawag sa kanilang hotline 0935-895-1570. Oras sa Pilipinas, sa alas 7:07 ng umaga. Atid po yan sa inyo ng San Miguel Pilpilsen, the True Global Filipino BL. Sa detalye ng balitang nasyonal, ibinigay na sa prosecution panel ang kopya ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio at ang kanilang mga negosyo. Ayon kay Bicol Saro, Representative Tere Ridon, ipinasa na sa kanilang Senate Impeachment Court ang naturang dokumento. Sinabi na Ridon na susuriin at pag-aaralan ng prosecution panel sa mga susunod na araw ang lahat ng bank at tax record ng mag-asawang Duterte at Carpio kabilang ang mga dokumentong may kaugnayan sa kanilang mga negosyo. Si Ridon ang prosecutor na hahawak sa Article of Impeachment na may kaugnayan sa aligasyon ng unexplained wealth o questionabling kayamanan laban sa Vice Presidente. Naghahanda na rin ang prosecution panel para sa presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng naturang impeachment article na inaasahang isasagawa sa kaligitnaan o mga huling araw ng Setyembre. Sa detalye ng balitang internasyonal, inaasahang lalakas pa at magiging very strong ang El Nino sa mga darating na buwan ayon sa babala ng World Meteorological Organization ng United Nations. Tiyak na magpapatuloy ang pinomino na ito hanggang Pebrero, nagbabala ang WMO, na magdudulot ito ng matinding pagbabago sa ulan at temperatura, pati na rin ng baha, tagtuyot at matinding init. Ayon kay UN Chief Antonio Guterres, lalo pang pinapatindi ng El Nino ang init ng daigdig na kasalukuyan ng nagdurusa sa epekto ng climate change. Inihayag naman ni WMO Chief Celeste Saulo na maaari itong magdulot ng malaking hambalos sa pandaigdigang ekonomiya, agrikultura at kalusugan. Naitala na rin ang hindi karaniwang pag-init ng karagatan sa Pasipiko na umabot sa mahigit 2 antas ang taas kumpara sa normal na average. Dahil dito, hinimok ng UN ang lahat ng mga bansa na maghanda upang mabawasan ang pinsala sa mga komunidad. Oras sa Pilipinas, alas 7:10 ng umaga. Atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping awara palpitation nga diri Maslom sa iyo surok-surok. Mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungtos, San Katarman. Sa detalye ng balitang sports, kabandera, nagkamit ng silver medal sa 2026 Dom Springen Wesel International sa Germany si Paul Vault sa Pinoy Paul Vault Star AJ Obiena. Na-cleared kasi ni Obiena ang 0.75 meters para pumangalawa sa walong mga kalahok. Nanguna naman si Robin Eming o Eming ng France, habang si Cole Walsh ng US ay pumangatlo sa nasabing kompetisyon. Ang nasabing panalo ay kasunod ng pagkamit niya ng gintong medalya sa Staff Berlin sa Germany. Sinabi nito na naging malaking hamon ang mga araw dahil ito ang pang-anim na kompetisyon niya sa loob ng apat na araw. Kwalipikado. Kwalipikado na si Obiena para sa 2027 World Athletics Championship sa Beijing, China. Naghahanda na rin si Obiena para sa pagtatanggol niya ng kanyang titulo sa ASEAN Games ngayong buwan. At para naman sa ating balitang showbiz, kumani ng atensyon online ang naging pahayag ng aktres at public servant na si Angelica Jones matapos niyang ibunyag na minsan siyang niligawan ng isang senador. Una niyang ibinahagi ang tungkol dito sa isang podcast na Your Honor, ngunit hindi muna niya pinangalanan ang politikong nanligaw sa kanya. Pero sa naging panayam sa kanya ng King of Talk ni Boy Abunda, ibinunyaga ni Angelica na ang senador na naniligaw sa kanya ay walang iba kundi si Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon sa aktres, ilang taon na rin ang nakalipas ng manligaw sa kanyang senador at muntik na rin umanon mauwi sa seryosong relasyon ang kanilang closeness. Sa mga unang pagdidate o umano nila, kasama pa ni Angelica ang kanyang ina dahil mahigpit at overprotective ito. Gayon pa man, naging opisyal na boyfriend ni Angelica Jones si Counselor Bobby Yon noong 21 anyos pa lamang siya. Sa ngayon, parehong single umano sina Angelica at Senate President Sherwin Gatchalian. Inamin din ng aktres na nanghihinayang siya dahil hindi siya nasagot ng sweet yes ang paniligaw sa kanya ng senador. Oras sa Pilipinas, alas 7:02 ng umaga. Alas 7:13 ng umaga, kapatid. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Huwag kayong aalis. Commercial break muna tayo, kabandera, para sa more tugtugan, more kulitan, more na mga pa-shoutout. Tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman sa programang
1: Gising Norte.
2: Magbabalik po si Papa Prince. Diyan lamang kayo.
3: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0964
8: 0926-994-0041.
6: Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar.
2: Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte! Gising Norte!

0: Oras sa Pilipinas, mga kabandera, ganap ng alas 7.26 ng umaga. And welcome back sa ating programa, ang Gising Norte. Kasama pa rin, nag-iisa mong papa. Papa mo na, prinsipe pa.
1: Pagmata na kay
0: Aga na. Hello, good morning kay Jomar Nebreda. Idol pa, shoutout man sa family Bertolfo. Hello, good morning! Oo, kumusta, mga kabandera? Yan, sinasabi ko sa inyo, magkapi na kayo. Baka mamaya hindi pa kayo nakakapaggapi, ha? Ano ba yung ring light ko na wala? Ang itim ko kasi tingnan dito, kasi yung nagre-reflect kasi yung ano natin, yung TV. Oo, kabandera. Ayan, parang yung mukha ko nag-red, nag-blue. Kaya kailangan ng ring light. Namatay yung ring light. Ayaw makisama. Aray ko po, mula kay Madam Rachel. Good morning, Papa Prince. Brown out po didi sa bug ko. Bakit? Bakit nag-brown out? Reklamo nyo. Ayaw! Bakit kayo brown out? Good morning, Papa Prince. Mula kay Lynn Rayos. Hello, good morning. Mabuhay. Good morning. 0969-07-1621 ang ating linya na pwede niyong tawagan, kabandera. Once again, para sa mga bungol, ulitin ho natin, 0969-07-1621 ang ating linya na pwede ninyong tawagan. Ora mismo. Sa mga hindi pa nagkakapi, magkapi na kayo, ha? Kasi maganda magkape pag umaga, pangit magkape pag tanghali. Oh, Diyos ko, sinasabi ko sa'yo, Diyos ko dahil pag magkakape kayo, kailangan umaga, madaling araw. Madaling araw talaga. Anong oras pinakamasarap magkape? Alas 4? Alas 5? Alas 7? Oh, kayong bahala. Ako sa akin, mas masarap magkape alas 5. Start ng programa ko. Siyempre, habang umiinom ako ng ano, ng amigos, mga kabandera, nagigising yung diwa ko. Siyempre, pag intro ka pa lang ng programa mo, dapat maano ka na bago pa nga ni naling alimut lugod ako nga.
2: After Friday, Dance Fitness.

0: Wait lang, may nayos lang ako. Kasi hindi ako sanay pag walang ilaw, mga kapandera. Buti kong ano. Ay, ano yun? Ba't may tumutunog dito?
1: Aray ko.
0: Hindi ko kayo pinipindot. Wala na, haboy ka, bandera. Paalam na ako, no? Ano yung sinabi ko kanina, kabandera? May sinabi ako eh. Nakalimutan ko lang. Ayun, anong oras masarap magkape? Tinatanong ko kayo. Diba, kay may kanya-kanya makita oras ng pagkape. Bagaw, saan iba? Kung kanuwak nagmata, papapre. Dusit magkakape. Halimbawa ko nung alas 10 ko nung nagmata. Kaya alas 10 magkape. Kung alas 12 kay Perausan ko at alas 12 pala magkakape. Minsan nagugulan din yung utak natin, no? Lalong-lalo yung katawan natin, hindi nasasanay.

kapag matulog tayo ng gabi, tapos nagigising tayo ng umaga pa lang, hindi tayo sanay. Yung alam mo yung tipong natutulog alas 12, alauna, kabandera, di ba? Tapos nagmamata kasi alas 7, malang kabugat sa lawas, parang gusto mo pang matulog. Kasi kulang ka nga sa tulog. Dapat kasi, pag natutulog alas 8 pa lang ng umaga, okay yan, magising ka ng alas 7, ang sarap sa pakiramdam. Kasi kumpleto naman yung tulog mo, kabandera. Di ba? Buti kong kapos ka sa katurog. Ako kasi naranasan ko, alas 8 or alas 9 ka nakaturog, namata ka alas 7. Ha? Pag wala akong trabaho, mga kabandera. Halimba, Sabado o Domingo. Masarap sa pakiramdam, oh. Parang alam mo yung parang malaka ito na kumpleto san pag-charge, no? Mala naka-charge kasi 100%, mga kabandera. Ganon! Ganon yung feeling, kabandera. Kapag maaga kang natutulog, maaga ka rin magigising. Yung tipong kahit walang manggising sa'yo, parang yung katawan mismo, yung katawan mo mismo ang magigising, mga kabandera. Na, dapat umaga, ganitong oras magigising ka na. Kasi nga, parang kumpleto ka na. Parang ito sa cellphone nga, di ba, nag-automatic pagkuan. Ito, full na. Mga diri na siya nag-charge. Wara na siya. Diri na siya nag-charge. Yan na nagkikiwa-kiwan iya. Pag kuan nga, di ba, pag nag-charge ka mayon, dito nagkikiwa-kiwa, tipa bawbaw. Kaya nag-charge. Pag na-pull na, natuko na. Parang man itong san aton lawa. Di ba, mga kabandera? Diri kaya... Yung mga ganun kasi mga naranasan ko na eh, pag maaga natutulog, alas 9, maaga ka rin magigising. Pag alauna ka na natutulog ng madaling araw, mahirap ka gumising. Parang magigising ka talaga alas 10, tawag dito alas 9, kasi kapos ka pa sa oras, parang kinukulang pa ng kinukulang pang katawan mo sa pagtulog. Base 'yun sa mga ano ha, sa mga tawag dito mga kabandera. Base 'yun sa mga nararanasan ko kapag ako ay natutulog ng mga ganoong oras. Papa Prince, nakaka-miss yung ilaw, ano daw? Ilaw sa amin nag-brand out pa. Kaya hindi ako nakatutok sa live mo kanina. So ngayon lang. Ako feel ko magkape kasabay ko papa ko sa pagkakape. Aray ko. Masarap magkape mga alas 5 ng umaga, sabi ni Ronelong. Di ba? Habang nakikinig ka kay papa pa rin, pakapi-kapi ka. Habang nanggigising tayo, ganun yung ginagawa ko. Minsan, kabandera. 7:32 na ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. And of course, si Papa Prince pa rin po ang nakakasama. Nakakapiling ninyo. Walang iba. Hindi ko lang may papangako sa inyo kung makakasama ako mamayang hapon sa programang Bandera Hardline. Kasi may coverage kami dito sa may St. Michael. St. Michael ba gaganapin yung radio broadcasting mamaya ng... mga estudyante natin, no? Good luck and congratulations sa mananalo, sa mga natalo, congrats pa rin kasi at least nag-try kayo, di ba? Kasi hindi naman natin mananalo kung si hindi naman natin malalaman kung sino mananalo kung hindi kayo magta-try. Kaya dapat i-try ninyo. Papa Prince, mag-background ka ng may shout out ako dyan, hindi mo pa nabasa. Wait lang. Kasi tumataas eh. Sabi niya, good morning, kakailaw pala. Sorry, papaalam na ako. Saan ba? Ito, mahaba-haba nga no, mga kabandera. Gusto ko yan yung inuutusan ako. Oh, gusto ko yung muna. Papa Paris, mag-backread ka nga. Hindi mo binabasa nung ano. Sorry na. Bigla kasing tumataas yung ano ko. Shoutout naman sa mga barangay officials sa Barangay Ipaw na magkakaroon na kami doon. Ay, dam pala. Kala ko doon. Sorry. Magkakaroon na kami ng dam para sa supply sa tubig. Pakadisan, Barangay Ipaw. Diri na ko na kami magkukuri pag-alog sa tubig na irim nun. Good job mga barangay officials at sa pamumuno sa barangay Captain Honorable Noe Golondrena. Gintitikanga na ang pagtrabaho. Iyan! And sabi naman, sa Radyo Philippines ang apps ko lahat ng FM
first, pag wala sa ano, Radio Philippines, my tuner. Kasi originally, Radio Bandera Katarman is nasa my tuner talaga. Opo, si ma'am, sino to? Airal. Oo, Itraton. Nasa my tuner po ang Radio Bandera Katarman. Sige, try nyo na. Mag-download kayo sa inyong Play Store. Hanapin ang my tuner ka bandera. Pagkatapos ma-download, i-search ninyo ang Radio Bandera Katarman. And of course, may mabol pa ba? Maluya pala tan internet ka, Oya. Maugad nga nagkakalarga na kay magluya nga yan ang internet at taman daw. Nanuman daw nalasin kayo, mata na nala, may problema. Ang kuryente, nagpapatay sindi. Ang kuryente, maluya. Nano naman lasin na nato, ihimuo. Bagaw ni ko ang Joey Salingsing. Salamat, Papa Prancirel ka. Oo, mga kabandera. Anyways, nasuksugaron. Mao ito na pinakamaupay yung mga barangay officials kasi dapat, ito nga ni ano yung mga bagaw pa namumuno sa niyo barangay. Kumbaga, masyado aktibo. Diba? Damo nga proyekto ang nahibubutang sa iyo barangay. Ito ang pinakamaupay. Kumbaga, kung sayo ka sa binuto sa iya, di rin ka nagsisising nga kay kunano siyan imugin buto. Sa, ha? Pero sa mga 31 million nga nagpauwat, mga uwat-uwat ka. Sino ba yung mga na-scam dyan sa 31 million na bumuto sa na... Papa Prince, isa ako dyan eh. Sorry na Papa Prince. Bawal daw magkamali. Oh, magaling sila manling lang daw eh. Talaga. Iwan ko ba naman sa inyo, madali kayo malinlang eh. Oh, yan yung sinasabi yung masasarap na salita kapag sinabihan lang kayo ng mga matatamis na salita, naiinganyo agad kayo. Mga babae pa nga may sumasayaw sa'yo pagpapalabas ng pintuan. Panalo kami. panpadako naman San Bill iton Papa Prince. Mao nga ni. Oo, madako na lang sito na nira Bill. Oh, kaya nga dito, kami dito. Kailangan dapat kami, may solar kami dito eh. Kasi pag nagbo-broadcast kami, mag-brown out, patay rin kami dito. Oh, kaya minsan, pag nag-brown out, tapos nang ipaprogram ako dito, biglang nawala yung live, ibig sabihin, brown out yard. Ayun ako. See you on Monday, Papa Prince. Ingat po lagi at kay Ronel na rin. Paalam na si Jana siya. Pa nga ako nagpapaalam, iiwan nyo na agad ako. Grabe kayo sa akin ha. Good morning Papa Brenz. Pamata pala, tara kapikit kay ginabangan ko permen Radyo Bandera mula kay Manuela Oligario. Oh, karasa sinipag pinamati. Maraming salamat pero kay lit ka na. Oh, Manuel, kanina po sa alas 5:30 pagtika nga nato programa. Tika human na liwan. Oh, pero kay sige, extend naman 7 na hanggang 7:30 lang sana tayo. Extend tayo ng 2 minutes. Kahit 10 minutes to. Kasi 7:40 hanggang 7:40. Kasi minsan nabibitin din ako sa oras natin, Gabandera. Pwede nga lang, sabi ko. Pero hindi pwede kasi... Siyempre, may mga iba ding nagpa-program. Naman nagbabayad sila. Nakaya naman, di ba? Di ba, Gabandera? Opay nga aga sa mga taga-bye-bye. Nagpapa-shoutout ko nung inisira. Permi, kaya. Permi, anira ko ng mga radyo gig. Dadag ko. Volume. Papa Prince, pa-shoutout po din sa 5-7 from Bugosan o Daula Makadulhog Otoro. Ka ikaw gadla kung dumulhog ka buwa. Bisang gad uni na mismo nga mga ko. Bisang daw yan na mismo. Niya na mismo. Yan na. Ako nga ni pag may karakaton, halimbawa, masugad ako. Nanay, nakatuwak sa kuan sa palapag. Masugad.
Niya, nano nga oras, masugod na kay Nian God. Nian God mismo. Anak na, kuha na kay, natatag-alang nga sa Katarman. Kaya, pag isugal mo kasi nga, mangutahan na ka sa taga-Katarman. Ano. Nano ka nga oras, makanto sa kuan, sa merkado. Nian ako no, Nian. Yeah. Eh ako man nag-andam kay bagod niya, Nian. Yeah. Jesus man daw kayan. Karuyag sit ngon ngayan sa Nian, uni na pa. Aray ko. Ako daw kasi kay iba-iba kito. Palapag sa pagsugod mo nga Nian, ngayon mismo. Ngayon. Kaya an mamaya sa amo, uni na. Yeah. Uni na, God. Uni na ng alas 3, uni na ng alas 4. Diba? Pero pag Nian, ngayon mismo. Yeah. Makain ka. Kanong kit maka to, Nian na. Yeah. Ato nakit, dayon. Diba? Mga kabandera, iba-iba. Yeah. Papa Prince, last na magkukulaw kita sa Mutya sa Las Navas Coronation Night. Joey Salingsing, ha? Ano na? Ah, oo. Kasi alam nyo, dapat nung 20, kailan nga yun, yung may mga talent portion, nandun dapat yung Radyo Bandera. Nag-send ng invitation ang LGU sa Las Navas sa Radyo Bandera. Kaso nga lang, nagkaroon kami ng problema o kabandera. Kaya hindi kami natuloy doon to... kumbaga magka-cover kunta kami nga to, diba? Kasi gagawa namin yan ng article. Article. Pero, nag-explain naman na naman management nga to. Umaro kami si Pasaylo. Pwede mga, yan lang, September 5 sa Coronation Night na mismo sa Mutya sa Las Navas 2026. Mga kabandera. So, maulad to. Kaya... ko ah basta mayon kami nagkaroon kami din problem. Lahat naman ng mga station nagkaroon tayo ng problem. Kwarta la Anwaray ko no Papa Prince. Papa, ito pa shout out naman sa iFold Laundry Shop kan Shirley Tobillo and kan Ate Riza. Ay, wala na tayong oras, paalam na. Abay na. Magarinigan tayo sa Lunes na, kabandera. Oh, Lunes na ha, Lunes. Ay, naku na, pandali ng oras. Piyesta na naman sa Gama. May magpapaalam pala ako sa inyo, baka 1 week akong hindi makakapag-program. Kailan nga yun? 10, 11, 12, 13, 14, 15... Alos 1 week. Pero baka mapakinggan nyo ako doon sa Sky Radio, ha? Pwede nyo naman bisitahin doon ang page ng Sky Radio Gamma. Nasaan na yun? Pakilala ko sa inyo para mag-follow din kayo doon. Kasi baka doon ako mag-program pag umaga. Kasi hiniram ako doon ni Manu, ni manager. Ginsarit na akdi din. Kura mong kunak nga to sa kuan. Gamay 1 week. Ano ni Sky Radio? Makabandera, follow nyo. Mapapanood nyo po ako doon. Ngayong 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ha? Umaga, mga kabandera. Di ko alam kung anong time. Baka 8 to 11. Morning Express siguro. Bumalik. Ay, sabi ni ano, kaupay yan sa dagat kay malinaw, mahangin, vacation lang. Diri bakasyon kay Bauta, magra-radio tak ngad. Sa ibang station la. Ay, oo, sana sa Sky Radio. Skyrie. Anyways, babay na mga kabandera. Follow nyo na lang ha. Ulitin ko, ipakita ko sa iyo. Sky Radio. Ito, itsura niya. Sky Radio Gamay pala. Sky Radio Gamay. May gamay ha. Mga mamaya, pumunta kayo dun. Search nyo Sky Radio lang. Marami kasing Sky Radio na sa ibang bansa yung iba. Kaya dapat may gamay. Sky Radio Gamay. Alright, paalam na kabandera. Bye-bye na. Sa ma- again, sa baka sa 10, 11, 12, 13, 14, 15 na sa ibang station ako ha. Daming station ni Papa Prince. Sa
sa ano ako, nasa Sigan District, sa Gamay, mga kabandera. Inaram kasi ako doon ni manager kasi magpapiesta daw eh. Oo. Anyways, bye-bye na. Muli ito po si Papa Prince, Papa muna, Prince si Pipa. Bye-bye.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Domingo's Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Mahal!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1.